0: kaabo pada ha e wa gbo o gbogbo awa omo ti tawon baba awa n pariwo ton pariwo fun wa awon o morina daada awon o morina daada se loju n pa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won osu yin e mu won wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo gba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotun sare sosi sugbon beyin o ba ti debiti olohun oba abi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba eye solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun oba mi o de gbiyanju yen lade won foju won ri na kedere tawon na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo n je ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi koto jasi gegele eniyan tolohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun ba mi oke ma n dari lo sile itoju oju osula aba eye solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon oki n fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba n pe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba eye solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere edakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 number baba osula no baba osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e mo figo soju kawe e mo figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: Egbogi oni beta 3-in-1 package to nse ise fun isoro oju olojo pipe ati gbogbo aisan to le fa sababi re Osula Eye Solution Powder Plus Osula Ababitas Osula Antibiotic Powder mete ta ni joba si ti sayewo lori re tan si ti lu lonte won ti ni Nafdac number o to ba nse wa bi eni pe oju wa nlewo o nta baba o nto sumo la le ri to ba jin a o le ri eyin ri bi oye se le yin ri kurukuru koto leyin wo o wa n do gegele loju wa eyin ori na ka nkan to ba we mo abi gbogbo nkan sokunkun eyin o le wo ina eyin o le wo orun se ni won sese nfa yin ni tete ke to le jade eyin o da oju eni to nki yin mama gbogbo aye tin fura pe nkan kan tin sele si oju titi wa eyin o le wa moto lale mo nitori airi na won ti fe da wa duro lenu se eyin wo nkan funfun to le tonto sibi iriran titi wa iru oruko wo lawon oloyinbo ni won ti nba wa pe ntin yo iriran ti wa lenu Osula Eye Solution Powder Plus ni egbogi tawon aye tun lo to fi ni lokan bale to kaju eyikeyi isoro to nyo oju wa lenu ile ise wa lawon eyan duwe fawon eyan won to ni pe ni ja oju tan ti nawo nawo toto kope te si danu nitori re si e ma laagun jina mo o eye fowo sofo eyin ologbon dori eja mu eyan te ba ti ri pe nkan kan tin sele si oju wa tabi ani eni to nsele si ile ise Osula Haba ni ke mo botara Osula Eye Solution Powder o ni gbogbo awon to ni pe ni ja oju tun lo tan fi mori bo lowo anawo si gu atu Osula Eye Solution Powder o mu oju to nsu to ri bi oye atoju to nwo bye bye ti ko le kawe ka bible mo le rekete ni o gbogbo eyin to je pe beyin o bai ti figo soju eyin o kin ri nkan ka I mo figo soju kawe ka bible te phone te computer ki mo je ke eyin o mura tin tin yo won lenu ninu oju o in to nyo ni lenu ninu oju lo si ye ka moju to ko to di pope melo melo aseyori ta ti ni akaimo ye ejeri ni le se Osula Haba se ti arabirin kan to je pe bi o bai ti figo soju ko kin ri nkan ka tolo lo wa fun la fe so ni abi eni to ti se ise abe lekini to ti se lekeji to je pe nti won tori re se ko kuro nibe abi ti arakunrin kan to ti lo si oke okun lati lo se toju oju nbe nigba to pada de se lo tun ri bi oye se lo tun ri kurukuru afigba to lewe ategbo ile baba wa ni le se Osula Haba lana danu fi dopin lori oju won o Osula Eye Solution Powder ti wa yi won o kin kan soju o enu bayi le ma lo si tesi ma ri resort re ninu oju wa gbogbo eyin omo tawon baba wa ati ya wa n pariwo pe awon omo ri na dada tan ni se lo ma n da bi en pe kurukuru n bole ninu oju awon nkan kan se weli weli ninu oju won to da bi n pe iri n se gbogbo nkan wa n do funfun funfun loju grandma grandpa ba se n kolugba be na n kolawo ninu ile e ma mo je koro won osu wa awon baba ati ya to jiya nitori wa ka le debi giga ka le je eyan pataki won omo gbodo di tan wole keyin o fe jeun kori na ri n to fe je ka le jo wole ka ma ru alejo to je aise dede oju lo mu keyin o sese ma fowo pa ogiri ko to le rin yoruba ni eye ki ifo koko ri sogi bi eye ti o lojuko o gbogbo eni to ngbo mi oju oni relede gbogbo wa o address wa ni yi o
2: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu nibi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 Atun wani isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula ba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti debe eni ki olokada ko ma gbe nlo si abata lodo osula haba eyin ti yana paja Ambe ni number 33 Olohun Adaba bus stop ni egbe dai Dimu Road ni Iyana Paja ni adojuko Gowan Estate e mo ba wa nbe ti osodi awa ni Ladipo bus stop ni Ikeja Long Nile po majok ni adoju kobi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
1: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168
3: Mo agba bo won so pe igi guguru ma gun mi loju atokiri lati nlo amojuto irinrun eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo ko wa wa nba mi e po ti o ba wa nse akiyesi eyikeyi apere aise dede nipa iriran re tete dide fuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba tin ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma bo lodo o Sula Habal, o tito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
1: ile ise iwosan ibile to bo olorun mi ngba fun lowo lowo ni ile ise Osula Habal awon ni won se agbekale Osula eye solution powder Osula antibiotic powder Osula Ababitas ko se mo ni ni awon egbogi mete ta won won yi je o 3 in 1 package fun gbogbo aisan olojo pipe mete ta le ma gba gbogbo tin je ti tolorun anadanu a dopin ni o Osula Bitas ko se mo ni ni o fun gbogbo ebi alayo ti ilera ara won to je won logun Osula Bitas lo nfo orun todun todun kuro ninu agu ara a ma se adinku apoju sugar tomode tagba to ba nje todun todun afikaya ni Osula Bitas ninu o ko ba wa forun todun todun kuro ninu agu ara wa bi suga ba po lapoju akoba to nse ninu agu ara wa ko kere o a ma se akoba fun oju ki je ke eyan ri na dada boju ba nyo ni lenu te eyan si ni apoju suga afika akoko toju apoju suga kala afia ko le de ba oju wa ni o apoju suga na lo sokunfa ifunpa giga a si ma sokunfa Oju sisu ati aero onusun a ma ba isan re eyan je a ma je ki ti owo tese o pon pepe eyin ti nto bi e merin e marun lorukile o to mo Osula Bitas ni ke lo nse le yin making ke to le seyo eyin te nse gbonse kolie kolie omo nre wa tenu tenu omo nre wa tokan tokan irin kekere la rin eyin ti nsimi lai moye igba loju ona e lo Osula Bitas kobu omi kan le yin mu iki oda bi meji le fi seyo e pada apoju suga to se akoba fun oju o na lo npa nkan olomokunrin mi ku fin ti o le gberi mo o n lo si waju ko to di pe elomi ni stroke a o ni rogun apako se o ese na tun di jowo lo o te ba n gbo silent killer apoju suga lo nje be o ko ni mu wa o ko ni mu awon omo wa o to mo kekere ta bagbalagba tan ba n je todun todun afikaya ni Osula Bitas ninu le o gbogbo isan ara to ti doku te ba n lo Osula Bitas gbogbo re lo ma bo sipo Osula Bitas oju lowo egbogi ajisanrin Osula antibiotic powder on lo sele keta re fun gbogbo eyan to ni chronic infection oju ara yin wa nkan funfun jade wa lati oju ara ti o te wa lorun inu wa nkun gurugbu nkan le mo wa lona ofun o nse bi kapo a o deripo osula antibiotic powder lo ni agbara lori ogbologbo chronic infection to ti wo inu eje to ti di kokoro abejeje to mu ki nkan kan ma so kulu kulu kakakiri ara wa ara nta wa ara nja wa je chronic infection to ti mu kelomi ko sa dede ma ru kan ma gbe gbogbo ayewo lelomi ti se pato n to n sele ninu agbo ara won won o mo osula antibiotic powder a ma foro ogbologbo kokoro inu eje to n beje wo kakakiri ara to wo dapa to fun apa ni isoro to wo dese to fun ese ni wahala to mu ki gbogbo ara elomi ko ma wuwo lati gbe bara se yun wa be lo nja wa je ara ma ta elomi laifomi atapara osula antibiotic powder ohun lo gbagba agbarun wole o teyin ba nto sere sere gbingbin leyin gbikin ke to le seyo eyo tin yo ki njade dada gbogbo awon agbalagba ti ogbologbo infection to ti so won di eni to ni prostrate ti eyo won o se be jade dada mo toju tun yoru won lenu kokoro inu eje to se akoba fun oju o na lo sakoba feti o te ti elomi o fi gboro mo gbogbo igba ni kokoro

0: ti gbo se itoju oju ati gbogbo aisan to le fa sababi re ka wu gbogbo e ti gbongbo ti gbongbo olokiti bi obo osi o ile ise osula haba ohun ni ke ma bo tara iberu olohun la won fi nsise ti won o
1: tun tun leleyi o lati ile ise osula haba osula bita lo nje bo mo kekere tabagbalagba ba nje ntodo todo afi ke ya lo ni osula bita ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe mori bo lowo igbanse to le koko to nfun ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula bitas gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block mo elome ne badi osula bita ni ke ma lu e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to n pariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o
2: eyan legbata te fe ba wa dowo po aye ti sisile lodo wa o lori ego igi osula bitas e pe wa lati foruko sile a ma so adugo ibi ti e wa gbogbo isara to ti doku te ba nlo osula bita gbogbo re lo ma bo sipo o ma nre wa tenu tenu ogbologbo infection to wa ninu eje gbogbo e osula bita o fodanu ka wa moribo lowo ara yinu ara tita nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo te o de ripo isan ara wa to nfa ni so den den omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula bita ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu osula bita ojulowo egbogi ajisan ni
0: address wa ni yi o
3: olu ile ise wa wa ni ilu ikorodu ni bi gbogbo te ba ti nbo e bo le ni agri bus stop ni ilu ikorodu leko egbe okada to nlo si asolo bus stop ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 atun wa ni isawo ni abe bus stop te ba ti bo le nbe opposite abe bus stop yen e ti ri bana osula aba nbe eyin ti fo e mo ba wa pade ni first park bus stop te ba ti de be eli ki olokada ko ma gbe lo si abata lodo osula haba eyin ti iyana paja ambe ni number 33 olohun adaba bus stop ni egbe da idimu road ni iyana paja ni adojuko gowan estate e mo ba wa nbe ti osodi awani ladipo bus stop ni ikeja long nile epo majok ni adojuko bi bridge elese yen e ti ri magnet plaza te ba ti debe e bere block 125 e ti ri bana wa nbe ani faisan lo gba o
0: ero bani soro wa re o whatsapp number wa na si ni 07038615168 07038615168 emule kan si 07038615168 oju oni rele de gbogbo wa o.

0: ka le ati de o ojo bayo bayi asikari aye ala kan le bayin to sumare
1: o ma tu o ma tu o la ni oro ni olohun ma ba gba ije fun wa
0: akoko lode yoba gbedo gbedo oju lare oba awon fayafa
1: iba meta ni ba
0: Iba Olorun oba mi iba eyan Iba oyun nu iba se bi Iba gbogbo loba loba iba gbogbo loye loye O kiyin ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo mi lasale ye ka le o Ada Baide mo tu bale gude sori eto ara gbaunda lale yi Olorun oba mi oro oro tin gbenu omo eniyan soro oro tin gbenu omo eniyan fo akope latete ko se nlo oro wa pelu Olorun Olorun oba mi edumari si ni oro na oro ta nso ta npera wa nsoro soro ta fi npera wa npede pede Olorun oba mi edumari ni nje be oro ta mu bi ise ta nse gege bi ise Olorun oba mi edumari ni Oda to ba ri be Olorun oba mi ibare o K1 the ultimate leleyi Akeke o le dagi ke be ni olala o le dagi la ti o ba sere ilu ti o sa pe na osugbo nikan o le dawo se da ti su se eyan ni nbe leyin oro toro fi nke
1: oni baje lale ledun mare
0: mo dupe lowo gbogbo eyin ololufe eto yi mo dupe lowo gbogbo eyin to je wi pe e le mo gbo wa tun ti de sori eto ara gbaunda lale yi a tun fitan a tun mu itan wa lale yi awon itan eleyi to se koko to sodo sinu itan orile ede wa Nigeria lara awon itan eleyi to je pe o bale ta ba aro ba re ta si tun ri imo lara re loni oloni yi ilamu wa lale yi

0: ara le pe e ku dede asiko yi nibi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odulo kon ke saimo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan lati gbo pon un enu olofa lati gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
1: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti eda ma lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki eda se gbeyanju si bi igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa di rere ni to da be en ti o mo se mo o wa ni amu olohun ni asiko ni igba ni o ton ara ni ja bere wo ka le mo pe kini di re to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti o fi se itoju re bakan na ni o wa lero pe boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri ite se ma n du mi won ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan yi ki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko
0: ki samu wa olohun
1: amu olohun ko
0: oda
1: hey ja bere wo si ni
0: ka bere si oda iya solution e ba n ki awon ara ile ki n to bere ibere ki n to soju abe nko gangan
2: mo ki gbogbo eti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi eti te fi n gbo mi kuku ni di
0: ami o
2: e ma gbo iya solution seri solution ti awon eyan pe wa o kuku ni tumo awon ta ti se gbiyanju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution ijenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokan be ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkankan mo
0: ko lohun mo je ara pada si bi
2: Allah muhammed
0: aka e moye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi ti won si ri nkankan mu nbe oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo n ti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo n gba be koja to si je wi pe won o ri nkankan mu loju ona ibo ti wo mo
2: beni
0: edakun awon nkankan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi eba yanana edada
2: beni olotu seri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkankan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran aye o se nkan teyan nwo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan njeun oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni la fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan lu
1: gbo
0: e ba n salaye eleyi dada baba
1: olodu meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti won ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se larun ohun ti yo ba bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito malu ito ogunfe ito ediye
0: elomi o ti eji bayi yo tun mo ta yin
1: koda yo yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yi ohun gbogbo yi ohun ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
0: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
1: ah ejakule ni so elomi omo obirin to ri rin pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ari won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu ikorira nu
0: ni je kopolopo o mo fa titi ki ora won
1: gbogbo e da ti ba tin je won ju orun on do se ri lowo ko ya mu lo toju re ori ko le ri kan de ba
0: awon elomi na mo elomi to ba sise se lataro dale bayi nigba ti o ba tun doru yo tun bere si ni sise na ni mo e ni simi rara ise oju orun tun te elomi
1: ori aba ti rawon mi yi yo na pe ni iranse nu afefe
0: iranse nu afefe
1: awon agbelagba a ma lo elomi yo le leji yo ri pe yin ko so ko mo to sun lalia no yo si ji yo yaju oju onise la elomi ko dide e se oni duro elomi gan wa re ko nse pidadan pe o ro ti ba sun lale orin lo ni gbangba yo ko na bi a to subu abi kere kan fe lu na yo ko ri pe ni ohun o riran abi ese ohun o gbera mo ta ba lo ranse na fe la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa yi kiyi ona iro ni ko le mu afrika tun gbe wa iranse na re fe
0: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
1: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju ti re
0: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo lo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
1: olotu mo wo le foro gbo mo di foro re ye sore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo alafa ni abi o balawo la abi ka mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi abi ka ona abayo
0: mbologun ti wa
1: eyi won ni ona abayo
0: to
1: ta wa nwi
0: oda leyi to tumo si wi pe gbogbo nteda ba njoju ko bayi laye aje wi pe o ni di pataki te to si ye ka gbe
1: eyi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki n se bi oyan ni ka be
0: baba solution ati
1: olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki n se bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nze ka be oro ti lojitu ogun ta ba lo laarin ijo keta ta ri yato ko so ogun be emi a ma so ipe a fe to ajo Olorun lo biya kini kan nu po wa laya abi awon enikan ni won beru abi ta won ba je Olorun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu obi mi ni ta ni mo beru re
0: ta ni
2: ba je Olorun lo
1: Ibẹ̀rọ Ọlọ́run la fi ṣe ti wa. O ṣe fọ̀rọ̀ owó lẹ́nà. Tọ́ ọ bá rí dùnú, ìwọ náà ó wà dúpẹ́ orí Ọlọ́run.
0: Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Gẹ́gẹ́ bí báwọn kan ti ń wá, tí wọ́n sì ń wá dúpẹ́ orí
1: Ọlọ́run.
0: Mo ti jẹ́nu. Ó dà ẹ bá ń pe nọ́mbà táwọn èèyàn mọ̀ pé yín sí.
2: 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0801 98 42 47 0